Ne dagu dahun o pibihna iye dagu yupia. Dwing tayo abik ko nagu dagun ain si tuke tumo gihibitat. Sahno sahno tasamwazi CJWE ne yutabi ne ahiabi dahun wastiste ain si tuke ikiabtat.